0: dunhu na ye ntime emfan bo branomani nsie anopa nya menka nyina ho onye ekese e abusua media futu ni nkran sesem na si kan ketesi gana mr adaroma
1: ye wa mi
0: ngadin samne ba no pay anopa nsane nsamne ba ba no nti wei
1: onye tumi ba o
0: ya mpem kwanim anopa yi opram p104.5
2: Adamba, Oku, and Ramisu Diana Gana.